Na sawe che ucha ucha hina usta na ba zugo zawe zwa iso ba jamai kiki pa na us pan kana nyu na ku siente ba jamai kwala poi pija kiki shwana usta o na ba zugo zawe ku zo ba ma so ba jamai kiki mwese na upane kana nyu aiso ba kiki shwana usta na zawe te na nyu iko shwa ba jamai handa poi pija ni usia na ente ba ya so ba jamai yuwe ku ba kahio na usia iko shwa ba puyua na usia na nyu anda ku jamu supane ku zio ya so ba jamai kwacha yuwe chunda na usta na ba zugo zawe te na nyu Masu yu chasuba chamo iguala chichuwe pitumusa na musta o chasuba yuwe kahia wune kwa aizuba masuba pa na muska na nyu chasuba chamo iguala tashe wune kwa na nyu aizuba chamo iguacha yuwe chunde na musta na cha wainkwete Nasi ispa handa ramu sena muspa na kuna nyu chasuba chamo iguacha yuwe ka na musta na nyu Iko shakpa chamo ina ente papuitash na uhe Chasuba chamo ii chichuwe mhina musia pane kuna nyu unkwe pa jehwe chasuba skamu ya pane kuna nyu Wala guaji na musia pane kuna ente pa mhina nyu Nekwe pa chamo ii chichuwe nyu na uwe kaya witesi chasuba seka na witesi yo chasuba wesha na witesi yo chasuba chamo ii tampuwe pa Enas kampshu na uwe kuna nyu chasuba chamo ii handa muspa na kwa ziu kwesh pa chamo ii wecha yuwe chunde na musta una amba suko zawelte na nyu Aizu ii kwesha kwa chamo ii nauta wala puyua una uwe na nyu Handa kwa jamu sena muspane kwa ziu chasu pa jamu ye nasis wacha yue chunde na weta u Na ente ba mao mao en kwe pa skemu na us na en su ba kwesh Chiwe pela kwa su ki yue skemu na us na chasu pa jamu ye kwala Ay su ba kahiu na us ya thana amba su kwa zawelte na nyu Iko isha kwa jamu ye uyuwa una uhe Chasu kwa su ba mainyu Chasa wel kwe pa skit shahanda kwa jamu sena uta na nyu Ay suba jamay na ente papuita es na wohe. Azi unau ta wala buywi na wohe na nyu igu es kapa jamay with the champ suba jamay wacha yu etu ente na wohe na en kuete na nyu. Jai metau en yu na unyu tunda na nyu. Jai suba jamay. Tun shas kheu na wohe zia hazio ay suba jamay. A de batun shas kheu na wohe gna nyu i go shak pa jamoi na ente ba kahiu na wohe ya imetao

Ta wala puibina wena puta wete na nyua isoi ko shak bajamani handa ja puibina wena ente bam ja so bajamani wacha yue chunde na wena nyua che meta wa ai so ba yue pa tu te yue ta wo che meta wo na ente yu ja so ba sta ko mat ka wala wa ta na wo ja so bajamani wala wa na sun kana nyua che meta wo aso yo ai so bajamo igual a pitanyo ja pka kana wa cha tunji ni yat so bajamo igual a limeanyo cha himetao i kwatu musena ok kansena wa na nyu limea cha su cham tan da go so bajamo igual a ashtu shaba shayu achyu cha so batunji ni yat so yo wala tun shajamo i ko na skem na wa na nyu cha so bajamo igual a pka kana wa ya zio jas wa jamo ya chen de ba bu yuo nan sheng kai with you cha zam ge with you jie me tao na wo che yu ge ba ao shuo yu ya ke cha ba chang ge lun ge tu zhen hi wang ka jia su wa jamo yi wala nei yu na wo he ge nei yu jas wa jamo yi guo la kha ge na wo jia jiu cha ju wo de ba jamo yi guo la bu yuo nan xia ta jie me tao ye tu ge su yu ma yu jamo ji me a yin shi me bu te ma su bai pa ne ge nei yu Janyu wala thing so ba Jai mata o su na wa ne se ba imman za ka fnek ba cha su bas khem na u cha jai mata o cha su su na wa na nyu a su cha su bas chong yi wala ka hi na un kha na en de na nyu cha su bas chong yi ai su ba wala pu ita na wa na ba tu ko za wal ta zio jai mata o wa chun de na o Chua ini yet kwe wit shpa Wite yu Cham Nungi ni yet shaji wite na wuhe Nanyu chan so ba Jimea kwe yu Wala Ushi na wuhe kse chan so ba jamwa yi Wala pkha khe zume da cham Atiu chas pa chamwa yi na ente pa Wala kahiu na unsi ata nanyu Jemeta wo Igo shak pa jamwa yi wacha yuwa chunte na wuhe nanyu Chan siu se Ya, dime agua yo na eka chuaime gudio chaspas.